Pini, a transmission ang deng along pen, copy PC, rot parju ponik jima, nili tantaram ponik lang. Non por pai tro gram minit po pen lote English alun pe English a abirta nang litum Delhi pen nang litum arje glong po por pai tro gram nik ke pen lote nang dum kang kang du kardum alun ja himek seta me ason ason alun arje glong ji por pai tro gram ni tham ke para po pen lote nang litum pini morning information seta me nang morning information service al samin ang litum arjo iglong ji aben por pai program itum ke apra ser ke apen lote nang litum pinia saram the sita men ang litum arjo iglong ji por pai program ni plike apen lote nang litum karbi lun barim sita men ang litum arjo iglong ji por pai troxy pen lote nang litum delhi pen ka bajeta hindi alam pen nang litum berta arjo iglong ji por pai troxy ram ni pho pen lote nang litum delhi pen na bajeta english alam pen berta nang litum arjo iglong ji por pai troxy ram ni kep pen lote nang litum klim sumara jai mek sita me nang litum arjo iglong ji por pai troxy ram ni plike pen lote lun chitu ajai mek ang deng long pen nason nason alun arjo iglong ji por pai ner kep pen lote nang litum samachar prabat delhi pen apa chita nang litum arjo iglong ji ngapen por pai ner kep ramik kep pen lote delhi pen ka bajita english alam pen berta arjo iglong ji por pai ner kep ram ni tham kep pen ang de pen lote nang litum alom bilom ajai mek sita me nang litum ason ason alun arjo iglong ji por pai ser kep pen lote Guwahati pen apachita buara ancholik batori nang litum arjo iglong ji por pai ser kep ram ikrep ho pen lote nang litum hindi lamar jana lun sita me ason ason alun arjo iglong ji por pai ser kep ram ni plike ora ho pen lote nang litum english alun sita me ason ason alun arjo iglong ji por pai kep ram ikrep ho pen lote nang litum tiri makai ajai mek ang deng long pen gandiram timung pen ke than pon nang litum arji long ji pen por phai ke pram nitham ke pen atenang litum lamkan semi nang litum arji long ji la pen por phai crazy pen atenang litum sur lo seng tong ajai mek ang deng long pen anarong hang pi pen lapen hunnali tiron pi atom bong chu chi pura lam the se tami nang litum arjo iglong ji

Ngập bên por phải phí ra mình thầm kẹp. À đi khẳng xa mà mùi xe giam năng tìm đi mà xa lươn bà rìm xe giam năng lì tìm ở dưới lòng chi. Ngập bên por phải trọc xí phí ra. Por phải phí ra mình phí kẹo rạp hộp bên là tên bồ đô lươn bà rìm xe giam năng lì tìm ở dưới lòng chi. Ngập bên por phải phô bên là tên năng lì tìm. Rong rù bà chai mẹc ăn đen lòng bên. Dilson rong pila pen bekrom ing tiya tiyong harmony be atiyong bong chuchi po dalam tenang tiyong arjuik long ji. Por pai po rami tham kia pen la tenay pinye sar lan tesa me nang li tiyong maku arjuik long ji. Por pai po rami tham kia pra isi pen la tenang tiyong lun barim tita me ason ason lun arjuik long ji. Por pai po rami po kia pen la tenang li tiyong lam ji ar tita me arjuik long ji. Por pai trok pen la tenang li tiyong sang pe maraja ime sita me nang li tiyong kajok ing tipi la pen hun milik rupi atiyong bong chuchi po dalam te arjuik long ji. Por pai program ni thom kia pena tenang tum hindi la majan ka lia lu nang litum arji long ji por pai program ni plikya ra po pena tenang litum senjaran chule batori asami salam pena nang litum arji long ji por pai troxi pena tenang litum kar bi det long ri cheng hona lun sita me asona sona lun arji long ji por pai troxi ra mikre po pena tenang litum asami salam marjan alun sita me nang litum arji long ji la pen por troxi ra mi thom kia pena te ok prana jai me sita me nang litum arji long ji. Por final cap pen lote nang litum English alun sita mi ason ason alun arjuk long ji. Por final cap remi krep ho pen lote lamkan sita mi arjuk long ji. Por final cap remi plike prap ho sanjar. Samachar sanjar sita mi Delhi pen apa citak nang litum arjuk long ji. Por final cap pen lote nang litum Delhi pen apa citak English ala lam pen berta arjuk long ji. Por final cap remi krep ho pen lote nang litum lam jer ke tan pon sita mi arjuk long ji. Por pai sar ke ram ni thom ke apena te alom biloma jai mek se te minang le tum arju iklong ji pini arni siang bong kiro ada parju ji ke lan ni cholong.

la pona pon nang le tum pokhila lek te pi pen kelun pona lun nang le tum arjui long tang lo adun tu denis rong hang la pen are sang hu tum kelun alun alun alam the hemphu ne la dak si du

La pono pono le tum kar bilun bari majai mek ang deng long pen na sona sona lun ar jik long tang lo. Non se jogo rea por po pai troxi pleng ji dok dok lo la se del hi pen na pachita English alam pen birta ar jik long po. Na pen po pai troxi ram ni po pen la tenang le tum del hi pen na pachita English alam pen se tam me nang le tum birta ar jik long ji.

0: in your mouth, ha ha ha.
1: Jumisen lo. Lanvia lo mabungso. Komal lo dolan ke non kaparjupon tuji. Pilo bungso parjuponi ke?
2: Ne hindi poem si parjuponji.
1: Poem di to bungso te pangching ponon pia poem lo parjuponi ke?
2: Hindi poem. Mehnat ka fal. Din aage parai ke khone nahi larai me sar par aaya hai imtihan. Mehnat ka hoga parinam. Khel kud kud din charo mehnat se nata jaro. Achi lagan lagaoge to achi number paenge. Thank you.
1: Choklo thegulo bongso nang pini pilo bongso parjuponi ke
2: karbi poem
1: tangte bongso to pangcheng ponon
2: bala bang bar bar mir jabe pang par jangsi ke pang par jabu hu kangja jabe sak palar sami ching bar bar lun kanchi palar motor nang kelar. Thank you.
1: Choklo jumio lo par ke saprek pilo dulang ke parjuponi dulang ma
3: ne hiljir si parjuponi
1: hiljir di to tangte lali arjupon thulo nang kaduga beta na arjudun hulo ne de
3: utirikpo inneklipo anserong pangpalipo behem athikuk thikuk songnang tok pangduk pangduk tebong lo hijung adu adung methan chekordu asang armodo olang puto chiti nangjilang phai phai pu avoterang api aposi aprang aser pajang pon sesan arna mate kanglesa ingku aro de rode bilonang chove chove arni atunang lelo ar e apum nangeklo utirikpo inneklipo anserong pangpalipo. Thank you.
1: Choklo, jimisen lo. Parke, non ke anuka preke par jipon du thulang ta ho. Tangte bongso pilo par juponi ke?
2: 1, 2, 3, sinilinji. 1, 2, 1, 1, jam so fun. 2, 2, I see you. 3, 3, glad with me.

0: Ni sen tos. Thank you.
1: Choklo, jumi sen lo, kosong lo, jumi sen ma? Jumi sen. Jumi sen di? Choklo, jumi sen lo, non ke ma lo dolan ke, parjuponi ke?
2: Ne.
1: Pilo, parjuponi ke bongsu?
2: Kar bia hirjir.
1: Hirjir di? To, tangte hirjir le pangching ponang bongsu?
2: Ahirjir amen ke adap. Ajo kangti ang klolin te kok thangnata, thaklong le botek boso, maran mareng arki ang den ave boku tek thom arni tara makangti ng do tek te. Nihang ahir atur nang ap te ang arni nang le. Saru maino amek prangsi perthe alon padu. Biri bitung amir papu kangwai plipli picho thurnon longki thurnon hanri arni ke vangtanglo. Te kangti ng api te ang nang le ili jehok nang po thur elu ti bang bang akai pali elu hidi to serak serak thurnon nang tumto nang tawar kimi. Thank you.
1: Choklo, jumi sen lo. Apar ke pilo duthulang ke nang tum dulang ma kapar juponye song? Pilo, par juponi ke?
3: Rhymes.
1: Rhymes layer jupon tulo nang nanta ko putha?
3: A rhymes amene 1, 2, 3, 4, 5. 1,

Laki Akaswani Dipu. Jaime ke bang laki FM bena long pen megahertz paru isi rato borosar kep. Lapinan par da news on air ap long bentan ang litium arju iklong ji. Non, alom bilo mo jaime da miglo nang? Alom bilo mo jaime ang deng long pen aprang si kecuning ri at tum laki. Sri kang nep pen. Sri kang nep Dipu. Kecuning ri at tum amen laki. Priti terang pi. Kane terang pi, mukrang terang, lapen, long klar, rong pi. Alang litum kacuning rialun lake. Kang hon jong se mira sonte. Labang solun kilun abang lake, alka jakne. Totang te labang solun arjuik ta.

La pona pono letum hindi la marjanan adang deng long pe na sona sona lun arjuik long tang lo adun tu english aluna jai mek damiglo nang english aluna jai mek ang deng long pen aprang se alun lake debete debe debe les pen gilun pon aluna lam the a day in the life to dang te labang so lun arjuik tang

0: ki itum Egyptian itum chari thek lapen wan kok jong si itum thak thek pulote itum jamborong pen cheng ponang po jamborong pen itum thak thek pulote itum sonta thak si peacock lapen itum ador kisu kisu peacock anta itum thak long po lasi itum alu su tum ke ni ki pachini gang tum ke ka do ve hanta kinang sot nai itum pe thak thek vek nai ile alu su tum ke lasi ning thelo ka do ka ve nimali tum anta kicharli pen kado kawe nang tum mithang apindeng jongsi paprang ponji pulote laki chali tum kinang sot lasi kado kawhanta nila ansi pachini chot kardo
1: adun tu sor la sang tong ajai mek ang deng long pen ana rong hang pi la pen hunali teron pi atumang bong chu chi pura lam the arju ikta
2: aprang se radio nangkar judun ke doana tuma phananta kardom nangpa jer iglo pini nilitum chihu chipoda jai mek along kachu phapondo alang di men lake sangpi anaro hangpi alang like dipuang kang along kache thangklong fast food akulat mati momo corner imp iglo pini alang li pen koson se alang li momo ka selam along ki claim ge damma labang sop aputhak se nilitum chingki che thanpon ikpo tangte aprang se nangli phan akashwani dipuahin pen kardomang pajir iglo
3: kardom
2: tangte aprang se halam thile chingki che thandam iglo na nangli momo ka selam akulat comment tu pen se kangpu pon ik chenglo nangli thanam ikjima
3: ne 12 January 2014 asigam puchengla mane ne kanla bunai ke bunai la lasut ke veg momo la hedi chicken da gli pork da gli khali veg momo lasut ke kanla e plate si sikain ko enge ni lasut khonta hini do desini ase e plate vet kena e anta ni eri re chonglo anta pula ko next day ne bang ko selam thuli la mane bunai thula ko e lasut bang ke kenila plate thom damlo
2: la banke nang li ki cheng
3: an kan first banke ni april la scan koi long lo api banke ke ne 90 rupees la ange la sa ko next andi banke 150 la pasi mane ne cheng pon bom cheng pon mane iri re dela neta unji me me klem bom ya la he kan ma me thang che paduk lo te mane mo ani si ke wangji success ji po ya la he si klem bom la se non puan ta non klem bom la
2: tang den ang li kopi ka matha ben sila bang so momo ka sila ma sai ke claim iglo
3: mane ne kitun ke dang ni hang pe fast food puno na chat puno ase ne masa kurita ve jatta ve marla si la claim te o smarta bi heg lang ma ase pc claim po marla si matha ya le ne masa ve matha lo ma lang ta asa pe charli do to to bahini cerap cerap la bonai nang pe ala klem nang ya si klem pon ya le la se non puta ni klem bom la si iri re da lo
2: hula so hot ke ko pi pi san se nang li tu ma ku la long ki bi ik lo la ki bi cheng hot ke kang pu cheng cheng hot bang
3: kang pu cheng en khali ne vech mo mo an cha lo an ga pi an mang ne che klo jo na pi sia ko ba thu bom le la po ka le vech mo mo chat ke nang ne pa ko broiler mo mo bonai long ke phak o ga mo mo bonai lo la pen ko ne ba ne pa kam pon bom ya le la de pen la po ka le lo singra ta bonai nang pa ka prang ni chicken singra pulo pork singra ta do ne bonai o enge lollipop ta lo aida che bonai pon bom klem bom bom ya le he aprang e ke do ke tinia li long si do enge ras ke a pian ni bang e do long lip sa ko ni me thang dim si dokan chi kim si che bonai bom ya le he
2: la he hoi ka sela me nang li ko na ne ka charli dun na sona me ma
3: ne charli dun de mane charli dun de mane non a pian si charli dun le mane fast food sapote ke do te meji pya le la pila SBI do ma te de pachang wa tha khe de la dang ne 10 days salary do no phi bang 2024 15 days
2: tang te nang li training ke andon ma te ka charli a hut ko pi pi son lo nang li ha da ka charli dun long ke la bang nang li thanam ing chim
3: do pi son item log 16 day nang than he mane mo mo nang than lo ang ke pulao fried rice lollipop chao la hai nang than le enke la person la pani puri pani puri da sweet pani puri pudo la hai nang than pon lo enke pula egg roll ke burger la hai nang than pon lo ke than bang mi pe ke than bang ke

nimithang achake ingredient an thego e chitahol dak pen lo te nang ne isiver ingredient ke bang ha dak hini thom nang than lo te mitang chali chat mate di training polate a sub advance mate di ha dak mang mate sub thek dun lab lo ne ke isi iniver ingredients da bang ha dak hini ke thom nang than pon bom lo sonia lo yata hadak nege charlie demlong pote mane ne hemke mo bona episita nege pelope pias pipo harsunda pipe hanso cha dania pipo he lanmelo sta hola dak bangke bang bele pias ke pipe hadak harsun hanso tapi dania tapi enke black pepper pi soy sauce pi sonelo dak bangke mix ates ke black ol he stani nan ma ko papel ek dun to chelo ni bang harsun mang pipi harsun mang mateng nim tan hai ti tip harsun na chelo ni papel ek dun ke lan ke la sa na nga thana teng se follow ya le ang ke fried rice pun da son no fried rice ile ke chutun pla pla chon mate di sta hla da bang ke ek to main ingredient pura lo ha da bang ke pias pipo capsicum pipo carrot pipo ang ke ko soy sauce tomato sauce

0: tipon har suna chalani belek don ke lan ke la sananga thana teng se follow ya le anga fried rice punda da sonno fried rice ile ke chutun pla pla chon mate di sta hla da bangke bangke ek to main ingredient pura lo hada bangke pias pipo capsicum pipo carrot pipo anga ko soy sauce tomato sauce anga chili sauce mane ek to main improve prung ke last finishing hot ke bang black pepper si pipo mane tasty pira lo
1: tang tip nang li fast food momoi hui ka selam pen an parta ko pini ka selam pon la puson ta do thulang ma
0: ni do thulang mane non ni medical long ta do la medical college mane ni ha prang pen ta claim si ta non na ko da bang ke ni to bang ke ready-made bo su si pon mane ho dak bunai long le khale ni tung ke claim long ke mane kha khir sa sa ke air en ke coffee lan ben hem pen si bunai pon air se de ho dak jordam nai mane ho dak bang ke ni tung phane na a lot le ar lu pe nak pa de ang nim tan phlung pe ya le so polom hem pen si mane chana bhaji pon pa puri bunai pon pa bhutti en ke hem bunai parang se le hum me dang se le mane bread pon pa cream bun and guess cake cupcake hai pon po la son yalo dak si jor jor yalo ke singara da bangel hai an chalo jor principal mem si ne phane lol he de dak le chocolate bo mot be ale mina gen thing you know si nin kan hini la ni to mang do ka khuli ke cheng ban tani tung ye dak si do bom yalo ane gen thing ate hang no stani to mang long don de der la energy mane leprosy department hade ho doctor ni tum an pidam mane bang na order lo te non son e 100 plate nahi 50 plate nahi 150 nahi pate bonai lo la pen ko jer song song ta dala nan ta klam bom nang jer song song thala dang mane veg momo mane paneer momo hade ho dak bang ke ok bang ke bang e order de paneer momo nang order po singra nang pipo ke cake dry cake and ke chop la han chalo ve chop nang order lo then non head jong da la jo international women di hota mane kenilo don basko tum da ko 450 piece ni phana order pila la dry cake isi iska cake all da kenilo la Assam University life science tum ta nang order la fried rice hai university da ni tum apply do law password kini tum mo pena sa je thano long don de del he ama hala tum bang un e pesia ko da tum 4 months ni ka ni tum solai he un asia ko ni tum phan enang hang to de yal he nang tum de kle mot la tum a phar man lok ta ni 1 and half le he ko ni mi thang lok ta 4 years lo mane 5 and half years lo ni ta sa university ke kle ama la pen kle lo ke ni ta la pu mi de ke long chance long lo principal mem bang nang pula ching ki me ping ma de ma nang un pote ni tum doctor sum phan stop an nang tun pi dun tha pel he mane government pension ang pji pel chiklo jon tho mane bang government pension ang pilo ga phi bang la pokela government ke nang pyun elo nang to nang methang methang mane son me system le di per month 5000 nang chip 5 and doctor to including principal ma'am lo mata nang chudun elo breakfast lunch dinner elo atum nang kang ha na join si nanta ni ta club don bom yalo long don bom yalo canting a sovet store pasita mane di non ta man ho ke cheng pe non nanta ni iri dun de la
1: mi piklo nang li ke thanda malam thi pudam etlo pulo te nang li ka selama fast food momo hei hui ke di puang kang ar lo ke ki chulong le tung ke jum hek a son se thek long mate momo corner pu akulat ke madu sita mi chini se ki ong la se nang li la e hoi ka selam ke ko son se ka selam lo
0: momo bang ke ditum bang ke de belek ote ni to momo corner bang ke ditum bang ke moida mix pita ni tum ke chang thu pi pe ing ti pi pe mane sem mane ni tum lang moidan chalo ni tum ke la mix po lan chalo mo pen la ke ne po la de te mix et ya ete o khai chopping kuri po me thang sap la ta ni tum up e mane ro si chopping ya le chopping pa mi po mo pen ang thang son har sun pi po e han su pi po la hai si mix po lai chang tu mix la flo po te ni tum la koi po la se alang bang ke pas ven pas so et nang po par clock et lo po te di en ni ke mo mo ke 10 minutes na cha minute ke mane lang par clock pa mi le te 5 minutes nang 5 minutes a pilote nang chance no over mane men lut lelo hala ber si ben ko thak si chi bi nang po la thak si bang ka ber chi pi nang pang bong bang ang bong ro vet po ang ke nang 10 minutes lo te tum perfect lo ke mo mo ke steam mang ke itu mang ke fry fry he steam mo mo bang lo itu mang ke la lo te perfect mane

0: lang pa su sil bote di nang adha konta si en po ne 45 minutes mate pas pe nang lang par so en nang po par clock lo ge lo te nang 5 minutes te 10 minutes na chaw mo mo bonai po lo te a process ke ni tung ge la an velo bang so na jang thu pi dun la nga ya lang po pe lo mate khale ni tung ge moida pen lang ke reng lo lang so ta pi pe anu tin se idea belang mate de ni tuma bang ke khale la lang ke reng pen la kenya chol moida an chol thang da pi dun de la
1: nang li kulat long mo mo pen an par ta ka pre ka son em a fast food ke bipon na pusani ko pipi lo ke bipon ke
0: ma son do e pene chao ta do lo lollipop do lo pork fry pork fry ke an tin ani hang pek pork fry bang ke ang ke kene lo chao chop do lo singra do lo san sia ko pork pokora bola chicken pokora laita do lo san da do lo no ne kulat bang ke bipon ke ene ke pork fry ke ni tum sop ta ro mane ni tum up yang se ni tum mang mote cham pa mi po ke ni pa mi po la si mele met kuri po ni tum mix et a ghonta tin sari ghonta lo mane ada dos pa ji pen ke ni tum ke kang than hai tang alo te de mo ni tum ge la 2 baji a 2 baji sin tum bonai nai na se la so a prang ni tum sop mix la po la da ki mix ke ni tum har sunan so do po vinegar do po masala do po gorom masala meat masala black pepper lailo mix biet po kamo nang mix lo po ta kamo nang food color pipo moida pipo corn flour pipo lang he mix kuri po alo te ni tum ko fry kuri po la sona yalo la son tinda ala pokora chicken pokora ta la sona ni tum pias pen la ke ni ancho lo ke mix ke mosola ke la so teng lo he enke la bonai ni ko moida corn flour enke baking powder he pipo mix ponke tang kong kang po mate la son anta la ta so process ta bonai alo ta ko bola son bonai po la det se di fry pa di men men ki men mede mate di la bola son bonai po la det e ulai po anke ko ni tum fresh kuri po la pelo alu ke press up pot pot do ma pe di di handle la pe sin tum press ba ko fry to po ni tum pang tang gong kang bola son ya la chop ki ni tum ma mane boil pa di la boil air jet el gorom gorom boil te di ulai don te di mi pikro ke mix hai te di mi ulu mane ing tang gong kang mane nang ko carpen bikok lop te di ing ther lai pa di bunai nu ma te di ni tum mang la city mane pop on a truck ba ki ne pa loge le ni tum pon pa ulai dam phet pa nge la dexi long bikok pa nge la da ko ni tum mix thun do pa da ing ti red chili kurang masala, mis masala lah, hanya pidun po. Angkela siako padum tu pa ok tang angkela kiup tang pa di tun tu po. Tun siako jok dun po. Angkela derlo deko konflor pa di dun padum po. Ke fry po.
1: Tang temo pa nang li pulo, nang li ke la fast food pen an parta ke kai hoi ka selam do pu tang te lai hoi ka selam ke nang li long order a ling tong nang li ka selam ma
0: ni me thang ta selam bon do mane ni ken ting do ko bang order lo te ni bonai pi po a tha ki ji pu non ek ki ji ponar cream cake bonai pi pon po e non cup cake ni pi tane cup cake bonai pi po la son ya lo anke hem ta bonai bom dak ni me thang mu mu ko na ta che jor pon bom min li ke ne medical college cbc pokas pi ho dak bang mane humer po fresh po jor mate asona yala
1: tang te mo pen nang li pulo nang li ke nang li kulat along ki jor a pandet le fast food pu se hu se jame ka selam ka li pu la aka pre ka dim along tak thon nam dam pu la si nang li la an ki klema sai ki ong pen ke ko pu son se nang li apora teng pen lai hu ya sai ki klem ka pa chun nun thek lo
0: mane bang advance pen nang puet ne pini nang ji pu te atumi asone phan fu nang kuret po lan 10 o'clock te din tum 10 o'clock pinang po ne time ki ne maintain pe so apporting to the supporting people ni ko an ma pa pra mang 10 o'clock po tenit 9:45 no chapa tang po ke tang lo na en non po phone kuri lok po la son lo mane ni phan mang advance pen sinang thanang po pini nai ma pini po bang en ke en non de mane ni phan mang hotai ta sini la po sob advance lo mane pinap do po le pini pen nang than et po ne phan non la ana plate nai non e kek pista ne pinap la ana por nai la ana son nai po te po nai pi po tang lo te phone kuri po bang nang ke en mang ka phiel am lo sta ni bang time men te bang 10 o'clock te 10 o'clock ya lo mane time bang ke data puncture ya lo ne bangke bang nang ke an bangke ani hang lo he mang 10 o'clock ne nai 11 ani te nang ni hang lo sta ni bangke o data time maintain pe pot time to correct time lo ni adap pen thoda prang po sai ba ji pen lo te ni claim po ankle high claim

Ang deng chari bang deng kaya ngalunji ralong pen, upen bi ubarla malumso palunji arjalong tanglo. Laki akas pani gua hati mahabahu. Adun tuang deng dam dia prang, pinap kar biang deng ngalong kupi pisi kirot ke parju panik jima chathanik sana, penap ki chiti ni phaing koi rai si urmi arni. Kar biang deng ngalong aprang si birta arjuk long po adun tu sarlam the. Penap jihu jiput ang deng ngalong, sarthi rong pi pen jihu jiput ang deng ke pachatak ponching arjuk long po. Chihuchipur Ponji, Ajoy Kumar Bora. La Penlun Banang Dengalong. Samson Ing Ti, Tenjing Ing Ti, Kazik Bipi La Pen, Sosikola Hansi Pi Kilun Asanson. Lun Banang Dengalong Pen, Lunji Rajiglong Pong.

Barpi barso kaciti adim ahem jong si dolo liputangte ke mesen alia bangke lahelo. Afransia bangke lang pen ke long asonson ake sodo an penta nang litum jokpo. Adon tua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hong ta ing nim jok plotpo. Adon tu ke so ta long le detpo aposi se kacilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdung sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklong po munit atum barpi barso ke dam adim athik

Putot aduntu ang ding jari bang ding kihanga lunji ra long pen, lunji ra jek senang ki lunji mensing teron. Alon alam te chong tuya pi wang lepo.

0: Panar jupon tulang. Nali tum ke ningkan kep sosilo nona ningkan koi lo. Lapuna rahin ke klem. Asi lapuan klem det pen. Nali tum gali dan nonda che thek long lo. Pisi klem na ima ko sansi ke klem na ima. Tangte pinana mang nang lige chini lo te ma. Dame non ki ong dung a designer tum ili tum kar beng long stame a kapre kapre ka mang. Non son kitur na inya mang ong bang a kapre ka mang pa pirong. Lasi la so puthak nang lila radio kar juarat lo la pentela kar beng long rat pan kupisi nang li thanji ka pakeng ji.
1: Lamang gala pulo, eli karbi amang, pulo te hijamang, roa lip amang, pemplama bo.

0: lasi la so pu thak nang li la radio kar juara lo la pente la kar biang norat phan ku pisi nang li than ji ka pakeng ji
1: lamang la pulo eli kar bia mang pulo te hija mang ro li ba mang pam plama bo ba la ha mang jong si eli jong si akel lok long jong si hija ba mang ba pam plama bo bi pulo te la da ke parok amang bidun de de nang po pini wo le pardon jip sa ta me wo lu kis na me pardon be nang po ba thing pia rong le pardon jip sa me so thing pia rong le pardon be nang po konane si ko pini pu jok dun thot konane parok amang si pu hodak jong si pu e palang mi jip lote dak pidun det lote chelang nu si asan ta nang nak titi
0: kala
1: la si karbi amang lote kopi si la so seleng pin so seleng long lo lote kopi amang si pinang jima ba ili tum jong se pim plama bo jong se pinang ji pulote ba theng pia rong pardon ong manga arni do nang po o akang ho do nang po la ha jong se bi plong ta sap so ke chelang bang alon do mu chot nang na alon pa do ji pulote arni do nang po o akang ho tur nang po la pene ki sido la ka ut ason do las la ka ut bu si pupu hala sita mi aso so sap so bang bo serli po ta pula pan la so mang sami pidun bolote la selenga mang long chelonik pektiti enke ako la jong se abang jong se putur china bolote li pin so mara pilong bolote wo so sap sap sap tur chota chelon ba pin so pilong bolote mira pu putur pon pa chot pa chada chelang no sinang nak titi la sinili order jitu nili jok khan sita me pu order le pi pa pusita me nili bangke nang thak pi pa me ka tu la som la sona di janang thak pinon la som la son le nili hanang bonai pinoi popo la so teng banang thak pi pe da titi ke suman tu mangke la si pini aro somar tu ma seleng pusita me pimpla ma bolo ba rualip amang pusita me lalong sita me aro somar tu han polote ba aro somar tu ma pilong polote li tu ke pardon ke theng perong da pardon dun me ba ingnar pen munit pardon dun la tum long bidun me la pen pini pipli la hai tur pa chot pa chat aso sa ba supu pipli amang jong si tur blote chelang mi mu cho diti jo sa ko pin so a seleng long si ba ko pipli bidun ko blote pipli amang somat bidun ko blote la ta chelon tu thider nang nang so la sini li bang la hai bang ke kisuman ke chok chelong penang ane pakeng dun ke do bon sita mi alang tum non bang e ko solman ni likhan na teng ma selang na nang thak pi pon bom lo ni lista me la so teng pen ma se cho jor cho lang sita mi cho jor cho lang pon mi sen lo ase ke thak ton sita mi ili lam nang arju nang po ni sita mi lang ton lam arju nang po char ju se roi re polote ape thak det ben jong si nang ni polote ko solo mate ase ape panang bek ji polote ape finishing me nang po amang ba chelon thek nang po ko pi amang long ben ko son si pinang ji ma kolo so pe ko long men ji ko son si hadak ang bong pangke bhormu ko son pen ko son se pinang jima lahai bang ta ki pi sita me nane kaprek parok amang jong se dak jong dut chok lo pulo te la ta chelang no si titi lahai bang ta ning dok de la si ili kar bitum jong si ahok pep business sing thor dang ji pulo te ili ge kai ke la pen no business kiching thur bang la kar bitre rational pen lok se ne kai chupo pulo te so business pen sin ke ekdom thireng ta lalo pulo te la jong se chima tha bet pulo te claim bon pa me kanang po dam bon pa me kanang po amang bang pa chok lim nang po kai ta la so pe kok pen li bang hem cho jor dam usta me bang ge thek long pen ekdom mek nang pa cho ek dak nang po mu thot pulo nang pa khan de de nang po la song se ne le kai da ka bor ig lo la se ne li do ti ke ni ta bor ipon bom ji than pon bom ji mun pom bom ji ke chok ti long mang ni li ta pakeng pon ik bom ji
0: la lo nang li pan puthan nang kar ji bang ke pena an ke ong dung akar bi tum ning je mate la ri do kar jora tum han da nang le pa chini tha li tum kar bi pin deng ke anam so ong pu pu la si no nang li tum ke thak ve ka tum lo nang li tum hem ka therang da dulo se so pu thak nang li ku pisi pu ji
1: anam so ong plote la la lam mangke kisuman tumangke ape pen chelang le det ape pen kharcha chelang dam de det po ne ke thak tang de le ke thak ape le hem ke thak ape lage diman do la so bangke ili kar bitum jok kining je bang phulo la bangke phul pik an ate mane hem ke thak ape plote ili tum kar bitre sene la pe jong ili tum jong che thak the plote bang ka prek tum na thak dun ke pa ili tum son thot ke thak son palang mi dun thek thelo mate la se adam so ong buta la lo je apelang chit ben se adam ta paso nang po ba apelang me pik pen bolo te adam asap so non ge li tum kar bi tum bangalas la so bangali je ape lang me noi lang no noi adam bang a bi si puja titi la bang ni hin pen bang asap so chune ring tu la kar biang long arat ke do tum ana phanta ili tum jong je business ke claim ching thur ji bolo te kai ke mat ale lok ke chu en bang ge chok che athe mane ili kar bi apya ri jong si banga det long pen ba banga khelong pen jong si li tum jong si khang dun de prote li tum a dor ma un an ge pajum thek nang ji pajum bek nang ji la bange selenga pelong nili nang nili pudam ji selenga pelong jene ba epak

0: banta pharmacy dong si dodo pendet sigol long klem det pen nikani si hini ho dak ta klem non lang nikani si hini klem non det pen api beauty paradise long si klem thulo beauty paradise long tage klem ta nikani hini ki thom bak dolo da ke klem ke la det pen si ni mithang aphan si ching puji phan si ni ta bor i lo la pen ke ni mithang kulat si ni mita ni ta mane ching pulo he Nimithang kulat ka chingpu la bangke Pirbi market long si ni chingpu lo kulat amen ke lage jokso beauty salon pusi amen dolo
1: tangte nang li hala training ke ena hot ke kopi pia son ke chari dun long ke ason tina nang than et ma mate la puno na son hair straightening pudo ma ti di la pen la mix song ke chipu tang ho la son ason tina nang than et manang tum han
0: la rct free training 1 month free training long bang ya son tin nang than nang than stamina ge than bang only 1 month a course short 1 month wet mati nang ge than bang ya son tin nang than sitami asap sap sap sin nang than lo arni si long mon ekta arni si long ekta pujat he make up a chu pakeng la pen ke la salon long beauty parlor long ko ppc ke nang jia son an ke la 1 month ang bong sa tum asap sap sap sap ke nang pathan er lo
1: tang ti puthot nang ni la pu ke pama ra hina na tu ke bihek pen se nali ning ke hang ma
0: kalang bihek pen se ning hang o ke pama ani mi thang bang la an chi pama ning hang his to me bang phan ke pama bang ke ning hang o
1: tang te nang li ke cheng pen ke nang li ni je a parlor long ke kali ke ti a kapre ka long si klemon bombo
0: kalang aka prek long ni experience phan ni ning kan near cap sir cap an ke ni do dun lo la nikan near cap sir cap an do dun det pen si ni mithang kulat ka ching pu thulo ni
1: nang ni mithang kulat ka ching pu ke comment tu ik lot
0: ni li mithang kulat ka ching pu la ke non het lang october a chiklo 5 ar ni si opening don la
1: tang ti nang kulat long ke ku pipi our sai long ponik ji
0: sab ka sab ta long pon edji seta me la non lam ka chi hung nai nai ke je ne ba botox tang ho nanoplasticia tang ho ang ke la face treatment la current pen ka pang sibla hai por bang ke biun ilang non mat ke seta me upgrade pon ji ne ko ki ban tu ji phan ke bad ba ki ke ne long do lap lo
1: tang te nang ni long ke long asom na men thanik ji ma ko pi pi si ge avar sai ke long pon ma
0: our cycle long panche ke la ke facial doji straightening doji ang pen ke la bridal to manta makeup la hai doji ang ke party makeup ang ke spa la hai doji color hai ta doji facial ta pipi facial ma ka kuri jining hang color se ta me pipi color ma mane ka chivi jining ke hang tom se ta me long panche ni li long
1: ate official ke nangli long ke ko an pensi ador ke chengiklo
0: ador ke cheng ke facial abang ke 800 pensi starting la pen ke clean up abang ke 400 pensi starting
1: facial pulote amahang ke saphalo ma amade ko pilo ni ekjima
0: la la facial pupu ke samana tum ke narju o he facial pupu ni
1: de tum ta to ko mati de
0: la pen ke facial ke la lo itum chilang damlo pulote chekier ke pina mahang lapen ka chekier mahang prek pik jene ba isi tum example and damlo pulote mira rong le tum cho e pusita me lana lo pulote mi o titi lana ne pulote mi mi de titi son se las imhang se ta me ichu se ta me chekier pik nang ji tum chekier lo pulote me lo mane la facial hai kuri lo pulote wrinkles ke wang tang ho amhang la sarpi mar tum ba pusita me arlo so tum ko jang tum sita me pigmentation hai ke wang do do he amhang ki ek wang etiti a poor pepen la ke ka chilana dun de apollo me thang skin chilang li pin pen cream dak endon tap a pot lo la hai bang ke pen facial la hai kuri dun pulote sap ko la hai bang ke chances kom pik wrinkles ke wang la pen ga mahang skin long pipi ma problem ki do he jene ba pimples la hai ki wang acne la hai ki wang hai sita me mane chances kom o lo hai bang ke
1: la facial ke e phong la pu claim lo ti claim ber nang po yalo ma sa pha ber nang po yalo ma ga chi close on wang ko sita me he
0: ene sa pha ber si ki me a the mane no lam ke di fu lom sita me na hok sita me pollution ke do pig lo a sa po ba sita me mahang ke ter hai do kok ti to face wash chot ba sabun pen ma hang ching mor chot ke lhai hor mu kak ke nang clean up ba facial ke kuri vek tang ji ma hang ke ter lhai ke paka ka pan bang ke
1: tang ti la facial ke kuri ke ko an an ba apor en lo
0: facial

0: plotter nan kiere tin treatment ba la nenoplastia botox la hai ban ku kuri do nan kok de tilo la se ke spa odoji oiling spa ke la lo
1: la sa chu phano
0: bo e chu phando straight kuri det lo plote la protein ki pidun dun he de la lo massage ta long ponji la da ke ke oiling ta lo la ke samana tum ke prai bha ke la ke kisumana tung get a puk chu rot ta ho ti hang kisu bu puk e dawai chu che tum bang ke di oiling se na chukuri ri na so oiling na chukuri long bang ke plus a phu long massage ta long po plus in ke la chu bang ta mane me po oil kulori lu plote he a chu bang ta ki dry tum lo plote oiling na kuri da ti chalo a chu pa dry dry lo oiling kuri lo plote he de
1: tang te nang li bihek pen senali ning ke hang pulo ka pang ek mate ka pamat ana thu la si nang li he ma tum sta me lupu ana thu nang che don don ek ma
0: kala nang che don don pek ni pai ni po the family tum anda nang che don don warning nang arong don olo ni me thang da kulat ka ching pu pen ka anso si si mane aning ka rong lo nang support don thulo la lo ni kulat ka ching pu nang che rap don nai ke ni li po pen li pai che rap don pek an lo
1: tang te nang li long a non nang li parlar along mane mana nang claim don thu ji pusita nang li kupia a qualification la hang ko ka son tina thek e tang ji puluma mate son soni le thek chat an chat sta me nang li ponik pon nang li parlar ala
0: ni li pan ke joy ke ne ke thek et sik nang ji a the thek thilo putya ko ne ria lang phan than thu nang kok ti la pen ke than lo pulote a porta nang chat ti ma ti la se un pulote ne ke mane expert tang kam ke thek tang ha to man sine e bipon kang tung he a the mane parlor ki milo plote ne nili customer tum se ta me staff ki milong pen ke od edetiti che od ha helo la tum ke the expert pen se od mane chiklaming tung mati expert pen si mane a chu kang thi pon a chu chi pa keng pon official pon no thek thi tum pen ke che od ha he mati claim ha he mane ke thek tum pen si mane a ris ta me pining tung jalo claiming tung jalo hedi lalo an expert lo plote me send ditilo ni phan sitami easy lo he
1: tang te nang limu pen pu bom nang li ang tan sitami ka pang e phan dam dam pu la si nang li hada ka pang e dam ki just a mahang a face chot pa mate to tell you a bangar john la make up la chu bin ni anda nang li lo design ka
0: ku li ang se lo make up kisuman ke make up wong wong po wang jui ti tum ta do do sita me ni li bang ke lapu kali make up lo pelote face make up de lo pote achu achu de pen dressing ku pima indut a koina mane ka chibia lo pelote adam pi lo he koina lo la jong si mane lang no dak nang ba ko son ma chok chi ma ja je ma la ke sop ni li si lang don lo la bang ke pipi ma nang ji anta achu long la mir ke sek mane everything lo ko pima koina ke nang ji koina ke just address ji thik nang chot ti lo
1: la phulong la mir hai ke sek anda nali tup to ke pon pon lo ma
0: kalang
1: adam pi bang ga pe ri ji sik chot la
0: pe ri ji sik po la pen ke la jewelry la hai leg roy la hai ji sik po lan chol lo la bad ba ki ke pang e ason ko son my style bang nang arju po la sona style sinang ji a choose ta me ne la sona chubi sinang ji mir se ta me ne la sona nang ji plote mane customer ko pi maning ki hang la sini to me claim pilo pen ke aning pang sam nang ko lo he bang aning ki hang pen sinang pulo pote li ka ning ki hang ting siklem nang ko ko mati sona style sinang ji make up se ta me heavy nang ne light nang ne pas sam ni to ma so ting sini to ngi pi pon lo
1: bang pima ke pu
0: bang pima
1: tang te na rang li tum la dak a parlor long mata ke bang bang duma la bia phan bu pon nga chipang i i he ta sun ta duma
0: o non mat ke ni kli kulat ke ki mi lang pon non mat ke ni long wang be dang sta mi a prang ni ke to na kulat a long ma bang ke wang wang lo ni li klem dun long lo prai ke non la last ni ke to na parlor long geneva beauty paradise long bang ke baido chedo e baido chedo e mane ni methang ni bang thekse ra joine baido bang ese aning chithe dolo he aning chithe do joine se chibang o eda ditilo dokan sta men ke prai nili se handle nang lablo nili se lang lablo pi ma ke wang anta nili se mane kusan bo handle don eda ditilo he lang don eda ditilo customer phans ta mes ta me ke baido pen baido hanang ji bodum bang baido ha phan hang si lan si baido bang wang wang lo na lo parlor long ke claim bang ke ne joy ke kali ki suman tan ke joy e joy joy u bu pu he
1: joy ke kam ke ave mati
0: na lo arlo ni tum ke